0: ieu Arjuna Bima astaji ngadawala Semar diudag-udag denawa.
1: Sapratanepun ieu Bambang Narayana atanapi Raden Narayana dumugi kaya tempat bade ngajug-jug ka Argasunya.
2: Naon aya ribut naon ieu?